Muhammadin numamretin tajicit na rarandar. Ulma dal kundurin marike. Ana hindi ang ulma ay oyo oyo ra. Ana kaburot ko nireo mara. Cicit na marka perwala.